pane eduru se ya na ya kai empanifu all night brand eduru bonnyuma na kai na na aso gicha so uche maami ani ewo aso kwa na na amu ani bezima go na na buadi buokrom na na bi ke eduru gas ovi papa pan

fani mura na mo paye mo sabe no kasa na ni fani mo fufu hey mo fra wo kristo ni wo nya me so fani a wo ton ade a wo kwaje niamma de tu ba si ada wo santa de wo ade a wo kwaje ni bo di sao sa wo ga bo mo wo me wo ku ku wo mo ni ana wo ye wo so aba fa mo fra wo ni me chira nya me so fa wo ni ana kasa chira wo na wiye se a ju sa chira kasa ye e wo ho ma. But the other one, somebody said, but the other one, I'm not so good at it.